kutoka. Shida butia lipo yo duri vizuri butia libonda. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka. Kumbe ungesa kumajo juu sasito siku alitema mugoka. Bila nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha. Hakuna times ya lalisha bude mtasi na tisha.